ai kapai madaka sakale agati garin ambala lae da kampuang kutae asa malam asa pulo ringin.

0: kae kami sing ai bangat ngai manyong ya antu buso
1: manyong antu buso ang